suba wite susnipa yuna unsa na nyun ya susnipa zhanda ya pues pa unsa cha igua shakpa iwa una wenka ya su no me suba kana wuya na nyun en yuna nyutunda na nyun ya suba antun chaske una wega yu kwesh pa yamai na ku siente pa buibille.

0: Tauba isuba. Enkwe yun ay tuncha skem na wag nyo ay isuba jamoy na tau enkwe ba jamoy suna wag yah nyo na ang pasukot sa isuba ba. Handa sa puyipi na wag na endem. Yasu yun na ta jamoy ko la puywa na wag nyo. Maam may nyo jamoy jam pasukot ba wala may na nyo. Metao ai takwa ba mayo ste raj chamai to pinau hona nyu ja so ba chamai ye ja metao what kwa ba wala ai wana ba ngwa ba chamai u na wa hi pone ja so ba chamai ye o chunde ya na ba tsko ja kun na ku dio ja so ba ngwa ba ki gi wai shak ja so ba ja u bo a tio ja nyu ya me ja so ba na u ngwa ma gi na ba na pit se yo ja so ba chamai ki ja bi ots ku dio Chatul hueso ba ki jaba akek no gudyu ja so ba jamoye un guayo un sug na yo ja so ba na watch puch na wa dio ja so ba jamoye ai so ba wala pui be na wa ja am bat ko de ra tu phina me maño jamoye bat ko de ra tu phina sa ja chkwe was wai shu na ja atal gwe was na yo de yo ka ko de yo nya gwe de yo chang che wala Wais solo muena nyu ya suba wachunde na jaji kwa jani suba jamai kwa wala na kwa pa na uka deva ki wai menya ku dio na ji jamai wala pita nyu na wa ka ma nyu jamai jai metha o ya suba mbats kwa wai menya ku dio kuite suba jamai deva chua ye u meju Ya suba jamoi handa ja with you wala pitanyu na wachi wayu ya ba mish na nyu ain de bajamoi kahiu na wa tio ya himetha u ja suba jamoi na ki jab tulgo suba un kwe ba un hip gudyu ja suba jamoi watch ja suba kuse akh nya wa na nyu ja suba with you rap eh so ki rap pa ko na nyu adu jamon jamu ja so ba wala pu yipi ye thawo eh de yo na ki nyu ki u ku du ja so ba jamon yun so na nyu ya ska wa jma de yo na wo ha ja so yo nanga go ja se wa ya ka sa na nyu adu ja so ba jamon ye wa shwa ka hi yo na wo ha ja so ba wala de mon ji wa sha wo ha na nyu Ya suba jamoye handa ja Kanse na musia mehi ya suba wala juwai na wahe na nyu Kwa shu achu na tzamwe kisu musku musku dio Na kisu isu ta jamoye ki rap ya suba tanji na uhuwe Wachunde ya na uwe wache Ki hii wayu iwa ipu ipu mewanka na ba Jamoye tzamwe musia kudio Champsu ki rap Tunggung dia wahin kan she jasa bacaan gue tak nak wahin nanyo main yang jamai kisu isa jang tetan jino sambo musuh aju aisyu baca main jasa baca hiu nanyo mau hoba hui hui nazio mau ba uhuran nanyo aju jangan yang me wujud dia jatuh ke show jasa baca main tak che wahyu ina wah se jasa ba nanyo kacch jamai wala thanyo nanyo Na ki chua ya raba ya suba ki kasena wa dio ya nyu me gudio na ai sei ya suba tanje na musku gudio melu ga yo ya mai ya suba u buz me de ya me tau te yo na ki su tanje na u gudio wach ki ma ya wa ye wa yo yo kasena na nyu ya suba absun ra gu he na nyu wachunda na melu ga u ya yo wala thenya na nyu ya suba ya mai wala ka hiu na wa namba su ko tawal ta tio Jam tha jamai wala puj be yena nyu jam bat kwe kun nas bat jamai wala wacha tha wai su ba jamai manyu jamai loch kwe wa se cha su jamai ka wi yan ha won ha nyu jam bat kwe de kun na ups na nyu manyu jamai ya wala pi na ka han de na nyu cha su bat kwe de jam cha manyu na wa ha jo kwash pa jamai cha su wacha na wa ha na nyu cha su ba e kwe pe na won e manyu jamai na o yuk ta wagana ki midoi na nyu jami ma me cha su ba au ge pe na hu ku dyu cha su ba tun ta na wa dyu kwash ba jamoi na ai su ba jamoi ka hiu na wa na ba su ko chawal ta na nyu nasis pa han ta jamwa sa na us pa na gu na nyu kwash ba jamoi yu a chon de na wa na en te na nyu naño ahí suba tach cuevas yo me mena wey naño ahí suba with sus nayuha na ente naño ya san shai cuechak pa na ente puichana wey naño en yo naño ya suba tunda naño ahí suba yo muy cají wey naño en ambas su cosa wey
1: chiqui wey que tu casta camiuta.

en cuello una vio tunda naño ya suba ya muy su naño es na ente para naño ay suba naunta ya suba yue cají una buena naño ya me estaba ya suba ya muy guacha yue chunda na buena en cuello de adiós ya suba handa ya gualapuipi na buena ente naño chao su tao chamo igual a cají una buena naño chao pas cuello de bello chao gua una buena cuello ya suba ya muy wala shuha na nyu ma nyu jamwa ye a de gwe bas wala thing shawu na wa che wa chun de ma nyu ye tpu ka su yu ne ga na nyu cha thang wa sha ya bai kin su ne da wo ha na cha su ba jamwa ye u da na su cha la mustashna da thing na su adyu cha su ba jamwa ye wala cha su wala nya shu ma nyu ki tez me da na nyu cha su kwa sh ba jamwa ka hi na wa na ba su ko sa wal da na nyu tun sha ki te na wa jamwa nyu Now I think me, oh, now could not you? My new Jamway, Walla Keys, now it's Jasuba Jam Nam Batsque, who's you? My new Jamway, Nya, oh, Menekin, Jasuba, oh, has you? Is that you, money, dear, you know, Hena, Nathan, and you? I suba, Quash, but Jamway, Kahu, number two, Quazawal, than you. Just by some way, coach by you at Tundata, and you, my new Jamai Walla Keys, now wait here, Jasuba Nambat Square, oh, you, Jasuba, Nyaku has medak, my new Jamai, Jamai, what's a radio, Nyaba, his, and you, if they you mountains, I would tune there, thank you, Jasuba, Walla Hivan, and you, I suba Jamai, Kahu, now head, and then you, you were you, Jamu, Tangwan Shak Papu, you are now Mejna, eh, so Handa Tanjina, who would you, Kim Hepitazuba, Walla Tash, now wait there. Aju jamai kwashpana ente bakahiu na wohe namba tsuko tsawel tena nyu ja kitsuba hui hui na sup tam batskweba wachunde ambashka weshpa batskweba up tena nyu ja wits wits su weshpa jamai up tena nyu kwashpa jamai ja supa ju wachunde na wohe na nyu ai supa tundio en go yup su na wohe na nyu neme sunyata uka na wohe ju ja su witen supa mau drop ki jamai pu wa na bo ngha na nyu ai su yo ai ni sa jamwa ye pu wa na sun kha ja ta u camp ka sh na nyu bi te jamwa i sa sat ka sh te ju ja so ba jamwa ye ki ra ba yu wa ngus ko dio ja so ba ka hi na u u ha wong kha na nyu e ko ja ja so ba u su ne ko na sa wa sh pa wa chwa sa ki na u sa na ente

نازوش شاس ایزو باکی کی وچ یو چون د نو سن یو نازوش په هند را و سن اوس پر ګر یو نام با څو ځو ایزو ایزو په جامو ګولا پوی پی نو ستا نا انت با جاسو په جامو نو تا وچ یو چون د نو نن یو نازوش په هند را و سن اوس پر ګر یو جاسو په جامو وچ یو چون د نو ستا نام با څو ځو ایت با نو تا ګولا پوی پی نو نن یو جاسو په جامو نازیس پا یت خو ز باکی مو سن اوس پر ګر یو نا انت په جامو ګولا پوی پا نو ستا و چې متاو En cuyo tunchas que una oje que nañó ahí suba Kiki fin se papá na oje ñak nañó Ya suba handa ya na en de papuy vi na oje nañó na sabo chpa nauta Wocha yo vetión de na oje nañó handa oje jamo se na oje nañó Ahí suba jamo igual a puy vi na oje na sabo chpa nañó Cuita champ suba champ suba jamo igual a oje na oje nañó nañó Ya suba jamo igual a puy vi na oje sao na en de pam Na oje igual a cayó na oje nañó Ya me tau ya suba jamo na en cuate pa jamo igual a puy vi na oje tau Ya suba Igo Jack Payaso y Etcue suba Kiki Pana un sanaño Y me tau chacha mina fin Shaki Kaz na uya pane Guadio Kuesh Payamo ina ente pa puy pilli tau Mas uyo Wala Guay na fin Spane guna ente naño Adiu ya suba Payamo y Kuesh pa puy pilli Nau sanan basu kutabu el tenaño Igo Jack Payamo y Yue Chun Tenabu na ente naño Na tawai ko te pa nam tha u chong i kasena wa na nyu wi te champ so ba jamoi kwala pa pui pa na hospan khana nyu ja so ba jamoi wa cha yu chon da na wa tyo na si sba nam tha ja so ba yu chon da na nyu te ma tha u u chko wa spa gi gi pa cha u pa ne gi tko so ba na nyu i go jak pa ja so na end ba jamoi wa cha yu ka ha ja so wi te yu mi kwa pa wi tra u bi pa ne gi ja so ba kha khe ja na nyu Wesh pa jamoi na ente pui pi yena yun Wesh yi kwesh yak pa jamoi Ya sa te kam kwa jamoi yun siya tan yun Ya kwesh yu te cha pa wala pui wau na yun Yi kwesh yak pa jamoi wala pui tash na wahe

Na inte panam tha wala ka hiu na wo na nyu ja su ba jamo yi wala un skip na wo na ju e kwe te pa na tha wala ka hiu na nyu a chen de yu ja su ba jamo yi na in su ba wala se kwe pa wala pa na wo za na nyu ya inventao ja se kwe yu na ai su we dia chu sena cha cha we na we ga ju ja su ba jamo yi ka hiu na wo en ka gu ja su ba As you, Jay Metau, not where he had you, Nahunahu, just by Jamay, Stanch, but Pusha, Buyu, and you, Jay Metau, my new Jamay Naki, when we say at Square Mario, Susni at Square Mario, now with King Bachan, and you just by Jamay Walla. She was about one, now at all, my new Jamana soup, and Jesus, my go, now Tema, you know, Chiwe, and one, now where, as you, I so by just Walla Kahi. Na we na ba tsuko tsawel tenanyu aju jam nas pa upane ko nanyu che metao chas pa su bala un skip na we ipun ka wo jamanyu che ja su ba sta we yo wala kach su ba su na we nanyu chas pa se moye ai su ba ge na ente ba ka hiu na we nanyu aju jam metao chas pa se moye ai su ba puitaj na we nanyu Nai tena nyu mazu yo. Ki de wana pchasu limen jak wohi wala pa na wo na nyu. As you just was jamu wala thing na wo yi phong ka ze ma nyu jamu yi. Limen da gwe. Now thing na wo gud yo cha tu jini jet su ba ki su isa ne te pe ma kwa ta ba gu jin na wo na nyu. Cha stage ka wan shna wo he. Sawai su bajamo iguala puita shi na nyu ja se wachunde ya cha masun kha chamo i chuayu na cha cha su i chamo i ka shwendo na u ya u man kha ja se bajamo ya su baka hiwa ju kwa shi bajamo na ente puita shi na wa namba tu kwa vuelta na nyu ja se bajamo iguala un skip na wa na nyu Aziu ai suba wala kahiu na wo hecha na ente na nyu Wite yu mainyu cha suba na yu weba watch tu zene chanyo wala selbi da zena kins pethe chapheu net na pe na lime anyo chao man ya yu ya wuz me azio ya sme manyo na wesh kao hin ta wai su bajamo yi wala puita shna wena batu kwa sabel dena yi weshak bajamo yi kahiu na wena ente

Si mayo ja suba jamon yet ko suba ja nau atni suba jamon walai tau jam botas giwang khau ja suba jamon ye wala juta nau hej masu ye ja suba jamon hu nau ai na nyu ji ja suba jamon wala thang nau ang sa wachun de yet su yo mayo wachun de ipta u ja na ja a khoi ba jamon wala su en su nau he ke ja kwesti wede na sak kules khangan upni ba i pan na nyu ja ba jamai tsak tsak shukhat ku dio ja sak yo wa chai kulen ex khang na nyu wa ha cha yu na wa ni se ji wa ba a ji ji wa de ba wa ha cha khang ku dio ja su ba jamai ki ba na u gi thain ma u ji na wa nain su ba jamai wala ka hi na wa tha wo ja sak ku ba na u gi kules khang na wa na nyu chunde na empia kasan wa dio se kwala de yo ja su ba wala cha cha wa na wa se ji cha su ski na wa ka se chunde a chna se na se na wa na nyu na wa chunde ki me khambia wan ji tha na nyu ss yo ma yin sha cha ba ze ze ke shu ta de ba ha wan ja ji wa kwe ba phu phni ba i pan na nyu a ji ai su ba ja ma yi puitas na wena ente na nyu namba tu ko zawai so yi we shak pajama igual a kahi una wa ju cha sa jama igual a puipi na wena nyu na sispa e we chama sena un spane na nyu cha so pajama i na ente ba yu we chunde na nyu cha so pajama igual a un skip na wen kase be cha so paluch ko we cha sa igual a kahi una luch ko we cha igual a kahi me gu dio maño ki so ba jama igual a kich ba zi khambanda tha we na nyu ai su yu chao me wana bwe wachun de na eka kasena u nya ku dio tenu ta te ku su ta shi dan pe de se cha wachun de kinch kinch ne to pe u na u he na nyu ma nyu chao yi cha ai su ba get kwe e u nji chkwe nas pe u ya pa jamo yi ji we kwat kwe pa jamo yi wala pe u na u he yak chas pa jamo yi ja pe u nas pa jamo yi wala i kya ki jane ge cha su pa jamo yi han da ya pe u na u na nyu cha pa jamo yi te ku su ta shi da se wi te yu te nu ta na nyu cha wa jang wala su na u he na nyu na u wi te su ka sa nya ku dio wachunde na u a ka ni ba ich me ta na zip ta za cha su pa na a ju cha pa jamo yi e de ne gu he na nyu ya ch ku su na u he ju ai su pa jamo yi wala pu ta shi na u he na e na en te na nyu Jas pa jamo yi kwa shpa a chu ja su pa na ta wai kwa pa na u ke wala ki me ba te ba u ga na u he na nyu ja te pa jamo yi na hin she cha u ja ka te ga hang ze kin kin ska u mus ki bo chunde a manyo spuch na wai ta wai chunde a eka hu wa spuch na wans ki puch me wans ki na nyu ai su pa jamo yi wala ju chunde na nyu az ju jas pa jamo yi wala ka hi na u he na ba ko zawai da ju e go ja us pa na ko na nyu jas pa jamo yi mus ki na u he na ente jo ai su bute sus ni pa juha na nyu chas pa sa mo sa chai ko shak pa jamo yi wala pu yuwa na wen na ente na nyu I ko shak pa jamo yi ka hi na wen

ay suba en cuyo una unión tunda naño ya suba tun shakus nas kemos ya naño ya suba ay suba oye cuyo shak pa llamo igual a puipe y naú ne ya naño maño llamo y shaba ya suba un naú ne cuyo naño ya suba aquí cuyo rap ya ve naú pa negocio cuyo shak pa llamo y na ente pa cayó un naú esta bo naú me pa ya suba más yo porque ya me na fin spane con año ya suba llamo y ahí suba puitas na buena año na ente pa llamo y yo hecho donde na buena pa tu cosa vuelta yo cuide suyo ya pinas pa llamo igual a un estado ya na ente pa yo ya pues ani u cuesta pa llamo igual a Chacha ya suba ya tuve suba aquí un spane con año cuesta pa llamo y ahí suba igual a cuesta yo hecho donde na buena pa tu cosa vuelta año ya suba llamo y pues ana chacha na u cuesta suba hecho na un se ya suba aquí y ya na voy a spane con año cuesta pa llamo y na ente pa igual a puipi na buena u hacio ya suba llamo y na Batsu ko zawel te ko espa buibi na wena ente na yu handa ko jamo sena uspa na kunanyu ja suba jamo yu e chun de na wena ente na yu masu yu ja suba jamo yi luchko espa puesa ya kaseo ke uy ko espa ten we maño knas nas pa ja suba jamo yi kha ke ya kaseo yi nañu na utun te chi ja suba jamo yi ka shant ko puesa ya nañu azu ai suba jamo yi wala wacha yu e chun de na usa nañu maño jamo yi cha puesa ni jet ko pa ipa ne kunañu ya suba jamo yi maño chen te ba ba mech puesa na wa zio jamo ba ne wa zio na ente pa jamo yi handa ja pu ipi na wa na ba zu ko zawel te nañu Just by Jamani, while I watch you, can I when I'm about to go to the way? I suba with a susni bag, and you just by Jamani, Igor Shakan, the Ram, Wesecha, just suba Jana Wen, Kanawana, and the Banayun. I suba Wesha, the Kuhu, at the Bajamani, one was Yananyu. Just by Jamay, na ente by Jamay, Handaja, Masena Wang, and I knew. Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was Jamaka was